0: Ang winaktin ang kapasyon niya ito, Jesus.
1: Ato is, mangwatok mo inakitialto.
2: Ashti as kasyon niya ito kong winaktin siya at baray de los judíos.
1: At winak, kamak may nakon.
3: Ay hindi chuwil sa ako ang winaktin ayok niya ito, Jesus.
1: At ingwatil ang mangwatok lo kitatal siya lang.

Akay tichonah kanapnok ginis lahubal, itinokonet by Dios. Chikokan ayatsim, tolchashkankan oko kapshalwi, yinhonok sa mahanil ko programa.